Me pa mcho mo a mo frɛ me wɔ me phone so no me srɛ mo ni die kwan so. Ɛno a na me di streaming, nti me srɛ mo ma mo frɛ me. Ɛwɔ me 0244411 so me srɛ mo. Ma mo frɛ me wɔ so. Ɛno a na me di yɛ adwuma, nti mo frɛ me sɛ mo distract me. Me srɛ mo ni die kwan me dɔ mo bebree. Ba ɛno a na me di yɛ adwuma, nti mo frɛ me sɛ na na ma adwuma na ayɛ shake kakra me srɛ mo. Me da ma sɛ ma tɛ ma sɛ me wie a me frɛ mo.